muna, Señor, kung paano kikuyap niya, Señor. Diyos ay bendispan muna at kinanakulia ka natin. Ukamatwa akakuchunak taipita Diyos ang suti pa kachanjitan hichuro. Tanitong suti pa hichuro kachanjitan.